Señor Dios ni kuwa kaipila kikuipi, kasyang ko, Señor, manang arona yuakunchu, imay natachos kausa siya skanta, alintach mana alintach ruwa siya skanta, Señor Dios ni ku ay chak muna ininta ruwa ilatang arona ka yuyang, kaipache kakilatang yuyang, man Señor Dios ni ku tapsiyarin kuchu, manaman charikong kuchu simin ku mantapas manaling, haya simikuna kiriko simikuna, milye simikuna aluksin Señor runa mantaka, Señor Dios niko. Manang alin kausak kancho. Kawari mokti kining kin kalkaikip, Señor. Manach ulilapas kancho. Señor Dios niko kami santo kain kita italay ko, chaymi. Runa takawakawan kiko, santo kanay ko pak, Señor. Chaymi ta italay ko, papa, waway kiko nata. Waway kiko napak, Señor. Munayin ki, Señor, sumak sa minchas ka kausa nampak. Sumak kausay pi kausa ko nampak, Señor Dios niko, chayme ta italay ko. Gracias nispa, Señor niko. Papa, oay kiko natapi ko, ay ko, kalipachay ko, ay ko. Atis pa man, atis pa, Señor Dios niko, takatikoy ko na ka. Señor Dios niko, liyaktay kika, Señor, oay kiko na, Señor. Sumaksimi kimanta, karimari ko, Señor Dios niko. Señor, reksiwan ko, runa ka, reksik niko ka. Señor Dios, nilay ko mana, reksik liay ko, kualker runa, at kaway ko ang ko, Señor. Chuya Dios, nilay ko. Ukoy ko ng bakina, pasrakcharo na ka, Señor, kaway ko. Ko. Pero Señor Dios ni ko kamano kay ko ang kasyanggi. Chay me tay tay ay ko papakan tiyo pa iyan ay ko. Kantang kaso ko na ay ko, Señor Dios ni ko. Wakcha ko na to uyari, Señor. Mira ko na to uyari, Señor. Manyagos kanto uyari, Señor. Santo Dios ni ko. Sahara ko mo yung payame, Señor. Ukoy ko ita mo nang, Señor. Pantasita mo nang, Señor. Papa, or ko, Señor. Ay kanso, ay kikuna. Waka kamuso ki Señor Dios niko kampo perak liakta perak Señor papa liang kanang pata perak Señor Dios nila kam kasyang kito ko hinantimpi chay mita italay ko ya chay ko Señor kang kasyas kay kita rimas kay ko tapuris kay ko tiyas kay ko ta kontrolaway ko Señor mancha ko iti ya chichuway ko Señor ahna cho oy kiko nat intindi chuway kiko Señor Dios niko takaso ko kasak ko chayka chuya Dios niko kay pero su Gutap Señor, ima yakasyan Señor Dios nilaiko, ima tayero na truanka, Señor, ah na kausas kayko pero na may naman pa Señor, kausas pa Señor, papa kausa na iko pa, ima imanata Señor Dios niko ruayko, liang ana Señor Dios niko, Señor kanta niya ito papa pinyara chikiko, hinacho Señor imarak kay pero suyukup kanka, Señor pampachay kapay ko Señor, balikoy ke Señor, uwi kay Juan, balikoy ka, Señor. Huwag na ko na, kurahtay takon mama ko na, wawa ko na yung kanko, edukasyon buwan ko, Señor. Yang ka ng pesiyahteng ka, may mandatak, Señor. Uyuan ka ko, Señor, papasito, poderoso, Señor. Poderoso, Señor, makikimanchura mi ko. Papa, wakin ro na masiko ko, Señor. Manalak tayo ko, ima, manamay mandikas kang ko, tiya siya kong kucho. Chay nekpa kay nekpe, tiya pa, Señor, Dios niko. Poderoso, Señor, pachaya ilari ka mokti. Punchaya ka mokti, Señor, pichitang ka siya kunapas. Mi kunang ko to maska kong ko, kay natan, Señor, ro na kausay ko. Kay pero siko, pe, Señor, mi kunay ko ta. Maskas pa, Señor, lang kanking. Humpikiti chari pa may kunay kita tarinki alpaman darwas hanggangki alpaman to kunay kikaman ispatak Señor runataka kamachis hanggi Señor hinakak na truas patak Señor kay runakuna suwa kuna runata wanyik siyang kulat anasyang ko anchi ko na rin matatak pinsan ko Señor Dios na iku kaitak runata wakachin ko niya wanyia siyang ko niya niyang kechuro siyang ko niya kushka kushka wanyis katakaso siyang ko Señor may pita muna ko yung ka, Señor Dios niko. Chaitak kay kinataruna ka. Sufrichina kong auxilio, Señor, papasito. Kay pero suyo manta kuyali ko itay-tay ko autoridad ko na manta gobernay ko manta Señor papapay ka Señor manano kay ko ciudadano peruano hinaka pasancho wakay talyakita manamaki pasluchu luchu lang kay tia chancho Señor Dios ni ko chayka imayuyay ko santa Señor Dios ni liay ruwasan nengka